gidauniyar kudi domin tunkarar zaben shekarar 2027. Wasu takardun sirri da jaridar Punch a Nigeria ta ikirarin samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci a ware wa hukumar haɓaka zuba jari daga kasashen ƙetare da ake dambarwa akan ta a Nigeria ofishi a sakatariyar gwamnatin tarayya. Tun farko dai wata fallasa ce ta fita wadda ke nuna cewa hukumar ta bogice ko da yake gwamnati ta bakin mai magana da yawunta ta musanta bayan musantawar shugaban hukumar Prince Adeni Adeyemi ya musanta cewa babu hukumar yana mai cewa tabbas akwai ta kuma shugaba Tinubu da kansa ne ya nada su a matsayin shugaba kana an ware hukumar kasafin kudin ta na bana da kuma ware mata ofishi tare da bude asusun a babban bankin kasar. Takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun buƙatar bude ofishi a sakatar tariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan buƙatar da kuma bayar da damar buɗe wa hukumar ofishin. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da ware wa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Nberi. Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kintinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsa lamba kan gwamnati da ta kori 'yan kasashen waje, lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirya tafiyar su cikin makonnin da suka gabata. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu. Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfiɗa igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici. A gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi cirko.

0: wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
1: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, har Dobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a ƙaramar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake da hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin kasar, inda rahoton hukumar ta NAMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a ƙananan hukumomi 233 daga dukkanin ɓangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka ɗaura musu alhakin ɗaukar mataki kan irin wannan gargaɗi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewarsu ke haddasa haɓakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate ƙwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayyawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da da a iya kare shi ta ya da a iya kare shi kuma misali na daidai yanzu shine yanayin sarar itatuwa da muke a dazuka yanayin da muke yin noma da gonakan mu yanayin da muke gine-gine yanda muke yin tituna yanda muke aiban ma'adanai ya dago ya tata da mana kasa saboda ka yawancin kan rafukan kasa ya cicike su saboda ka ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka saboda ka rafin da muke da shi riba din ba da su ya dauka ruwan ba saboda ka ruwa ya riga da ya yawa akan ta kuma ruwan yana zuwa da karfi so duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layika ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa ka ga ya sai kama kansa mafita to ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu
4: to a hukumance me kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamawa babbar abadamuwa duk shekara ga al'umma
3: wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda yafi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa manyan madatsan ruwa ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari Suleiman former minister ruwa na Muhammadu Buhari da kuma wannan minister da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan jama'a Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manyan madatsan guda hudu a kan Riba Benue to babban matsalan shine mu ma dole mu anan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare ko inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kuma a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu na daya shine mai kafin zaki da taimakawa yan kasan Katagu kai kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindin madam ko kuma zurungul bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin hakikancin kasan kirfi na biyu kuma shine maganan sarasaran itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi so da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana waɗannan kan waɗannan riba din namu so haka dole ne mu san ya zabi a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya hana yana zuwa ba wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu dauka ba to amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa na sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi flo an yi titi an yi wa to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su kuma kan lambatu lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba so da ka me zai faru ruwa zai fasa mu akan sa fita dole ka ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane
4: yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwaliya musamman jihohi irin su Adamawa Taraba Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsan ruwa su ta Labdo shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru
3: idan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana dai kare mana namu wa'annan mabujan al'umma sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu daga an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
4: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre me za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
3: ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan Riba Benue
5: muhallinka rayuwarka
0: dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa a sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa sai dai kuma Gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
6: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan bada sanarwa kaman irin ƴan jingle-jingle din nan a gidan radio da television, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kaman misalin alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce za a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa gafi abin da ake tsammanin zai faru ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu ko kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma ma encouraging din a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shi ne da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa, wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati, to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe. To irin wannan su suke iya haduwa, sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin, musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje, za ka ga a cikinsu ana iya samun jami'ai marasa gaskiya, wanda za ka ga idan gwamnati ta yanka fili sai ka ga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne, sai ka ga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da muhallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana, in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini, kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan ginin? Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa.
4: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
7: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da Turanci ake kira master plan, na wato tsarin birane kenan, kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne, misali da za a gina gidaje nan, wajaje ne da za a gina kamfaninnuka nan, hanyar ruwa ne nan, hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su, wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kamar wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati, saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin, kar a ba sani ba sabo, su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i, da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
5: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ki cewa bisalamu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. A yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake da hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar. inda rahoton hukumar ta Naime ya nuna cewa akwai yuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Ya yi mana karin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tata da mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su. Saboda ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka. Saboda rafin da muke da shi riba din ba za su iya dauka ruwan ba. Saboda ruwa ya riga da yayi yawa akan ta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsala da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da yafi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare kuɗin da muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindima dam ko kuma zungurba geldam da kuma burgadam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana waɗannan kan waɗannan riba din namu. So haka dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya yana zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wannan ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa yana sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi floor an yi titi an yi wai to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba. So da ka me zai faru ruwa zai fasa ma kansa fita dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. So ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka sako da ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki. So aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana. Dai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fansamu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre idan wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu akan River Benue.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. Lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta rutsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a. Kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar nan take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Atoro, za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa gafa abin da ake tsammanin zai faru ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku ba da naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shi ne da zaran ruwan ya sauka, in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa, wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su yi su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarter sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. Don aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati, to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shi ne na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe. To irin wannan su suke iya haɗuwa, sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje. Zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan ginin. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa.
8: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
7: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce. A tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje, nan wajaje ne da za a gina kamfaninnuka, nan hanyar ruwa ne, nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tale-tale don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin, kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka duƙufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun bukatar bude ofishi a sakatariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan bukatar da kuma bayar da damar bude wa hukumar ofishin takardar wadda ake dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Mberi Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kintinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsa lamba kan gwamnati da ta kori 'yan kasashen waje, lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirye tafiyar su cikin makonnin da suka gabata sai dai wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfida igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici a gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi curku

0: wannan matsala a duk shekara. Malam dan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
1: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wadda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Sheledi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a ƙaramar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4-5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Sheledi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani, ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara, saboda gudun abin da zai je ya dawo.
2: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, inda rahoton hukumar ta NAMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a ƙananan hukumomi 233 daga dukkanin ɓangarori na ƙasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka ɗaura musu alhakin ɗaukar mataki kan irin wannan gargaɗi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewarsu ke haddasa haɓakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate ƙwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi ya yi yawa, yake gudu, yana gudu a kan doron ƙasa, to dole a ɗauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Babban misali na ɗaiɗai yanzu shi ne yanayin sare-saren itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke yin gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke yin ma'adanai, ya ɗago ya tattara mana ƙasa. Saboda haka yawancin kan rafukan kasa ya cike su saboda ya rage yawan inda ruwan da ya dauka saboda rafin da muke da shi riba din ba da su ya dauka ruwan ba saboda ruwa ya riga da yayi yawa akan ta kuma ruwan yana zuwa da karfi so duk lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layika ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa ka ga ya sai kama kansa mafita to ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damu mu
4: to a hukumance me kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abadamuwa duk shekara ga al'umma
3: wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da yafi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa manyan madatsan ruwa ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari Suleiman former minister ruwa na Muhammadu Buhari da kuma wannan minister da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manyan madatsan guda hudu a kan Riba Benue to babban matsalan shine mu ma dole mu anan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu na daya shine mai kafin zaki zai taimakawa yan kasan Katagu kai kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindin madam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi na biyu kuma shine maganan sarasaran itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana waɗannan kan waɗannan riba namu so haka dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba zamu iya hana yana zuwa ba wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu dauka ba to amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa yana so ruwa na sauka kasa na tsotsewa to nayi gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi flo an yi titi an yi wa to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata das kuma kan lambatu lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba so zaka me zai faru ruwa zai fasa mu akan sa fita dole ka ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu mu musamman ma a birane
4: yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa Taraba Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru
3: idan suka sako da ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shine sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana dai kare mana namu wa'annan mabujan al'ummar sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu daga an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
4: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre me za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
3: ai mafitan kenan guda daya abin da ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan Riba Benue
5: hallinka rayuwarka
0: dubban mutane ne ke rasa matsoran su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa a sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta tsara da su Alhaji Muhammad Inuwa Bello tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa
6: kafin ruwan sama ya sauka mukan bada sanarwa kaman irin ɗan jingle din nan a gidan radio da television muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi sun ce mana kamar misalin alƙaliri a Kirfi a Bauchi a Toro da a samu ambaliyar ruwa to mukan sanar da su da wuri ku shirya an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama saboda haka ku shirya masa sosai kuma shirin nan dama bai shige mu gudanar ruwanku ku yashe su ba duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa ayi kokari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya domin ruwa yazo wallahi da kansa zai samu hanya to sannan kuma mukan ziyarci waɗannan kananan komai ko garin ruwa mu ga ya musu cewa gafa abin da ake tsammanin zai faru ku shirya masa to ya kai ga mun yi wannan sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan yazo me da me ya kamata mu yi har UNICEF mun hada gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti so that the ruwan sama ya zo gwajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary kai ko akwai ma tunanin shine da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cin su kuka kai su makarantu su kuma yaran yaya karatun su yake kaga ya an gurgunta kenan saboda haka ba ma ma encouraging din a dauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin sai dai tantin nan sai mu kai su tanti an making provision wato an samu musu taburmai an samu musu katihu butoci randuna abin girki da kayan girki tunda wannan ya faru kuma mukan ga yawa shugabannin wayannan kananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku guduma ku ajiye shi ko ta kwana to kaga wayannan su ne matakan da ake dauka na gaba shine da zaran ruwan ya sauka aka samu wannan to da ba muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza gidaje kaza ne inda mutuwa a faɗa in babu mutuwa a faɗa to mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da ajiye mutum na biyu me zai ci na uku magani to aka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari to an cimma nasarar wannan daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri
2: muhallinka rayuwarka
0: masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa zaka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattosha hanyoyin ruwan sai ruwan ya buda wa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa
4: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
7: To, babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da Turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan, kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne, misali da za a gina gidaje nan, wajaje ne da za a gina kamfaninnika nan, hanyar ruwa ne nan, hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To, ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa. To, a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kamar wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato, rashin waɗannan dam-dam kuma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din. To, a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati, saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To, a tabbatar an implementin waɗannan dokokin, kar a ba sani ba sabo, su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
2: Muhallinka, rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, al'ummomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya, inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
5: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin, Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya, na kuma gabatar ki cewa bisalamu.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ki magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin daren wannan rana ta sabar ga kanin labarin da muke tafa da su. Atiku Abubakar jagoran adawar Najeriya ya zargi gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 don tunkarar zaben 2027. Yan Najeriya sun fara daukar makami don kare kansu a Afirka ta Kudu. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To madalla yanzu ga labarin B2B. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bayyana damuwa kan wani rahoto da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya fitar wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa ranar 1 ga watan Yulin 2026 dake cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bata sanya wasu kudaden gwamnati da suka kai kusan kaso 2 cikin 100 na tattalin arzikin Najeriya a cikin kasafin kudin kasa na baya-bayan nan ba. Atiku ya ce idan aka yi la'akari da girman tattalin arzikin Najeriya wanda yake kusan naira trillion 441.5 hakan na nufin an kashe kusan naira trillion 8.8 ba tare da sun bayyana a cikin takardun kasafin kuɗi ba kuma ba tare da jama'ar Najeriya sun san yadda aka kashe su ba. Atiku ya bayyana wannan batu a matsayin abin da ya fi tayar da hankali a tarihin demokradiyyar Najeriya ta baya-bayan nan tare da kira ga 'yan kasar kafafen yada labarai kungiyoyin farar hula majalisar dokoki ta kasa da sauran cibiyoyin demokradiyya da su mayar da hankali kan wannan batu a cewar sa wannan naira biliyan 800 da kuma naira trillion 8.8 da aka ce ba su shiga cikin kasafin kuɗi ba na nuna cewa ana shirye wata babbar gidauniyar kuɗi domin tunkarar zaben shekarar 2027. Wasu takardun sirri da jaridar Punch a Najeriya ta ikirarin samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci a ware wa hukumar haɓaka zuba jari daga kasashen ƙetare da ake dambarwa akan ta a Najeriya ofishi a sakatariyar gwamnatin tarayya. Tun farko dai wata fallasa ce ta fita wadda ke nuna cewa hukumar ta bogice ko da yake gwamnati ta bakin mai magana da yawunta ta musanta. Bayan musantawar shugaban hukumar Prince Adeniyi Adeyemi ya musanta cewa babu hukumar yana mai cewa tabbas akwai ta kuma shugaba Tinubu da kansa ne ya nada su a matsayin shugaba kana an ware hukumar kasafin kudin ta na bana da kuma ware mata ofishi tare da bude asusun a babban bankin kasar. Takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun buƙatar bude ofishi a sakataren tariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan buƙatar da kuma bayar da damar budewa hukumar ofishin. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Mberi. Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kinjinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsa lamba kan gwamnati da takori 'yan kasashen waje lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirye tafiyar su cikin makonnin da suka gabata. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu. Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfiɗa igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici. A gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi cirko.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Dan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar kuma Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wadda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4-5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana akan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayenmu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, inda rahoton hukumar ta Nami ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Yayi mana karin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayyawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Kun misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka yanayin da muke noma da gonakan mu yanayin da muke gine-gine yanda muke tituna yanda muke aiban ma'adanai ya dago ya tattada mana kasa saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su saboda ya rage yawan inda wanda zai iya dauka saboda rafin da muke da shi riba din ba da su ya dauka ruwan ba saboda ruwa ya riga da ya yawa akan ta kuma ruwan yana zuwa da karfi so duk lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa kaga ya sa ya kama kansa mafita to ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damu.
4: Hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi a Bakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a Kariba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu anan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yin kasan Katagu kai kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindi madam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba namu saboda dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba zamu iya hana yana zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu samu cewa duk ruwa ya zo ba za mu dauka ba to amma ka san shi kuma ana maganan product ya danganta yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa na sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi flow an yi titi an yi wai to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su kuma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba so za ka me dai faru ruwa dai fa samu akan sa fita dole ka ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa Taraba Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka sako da ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne so kuma sako dam mu kuma bamu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umma sai aka duwan dole ya yawa kai riba din dole ya fansamu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre me za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa ne yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan River Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba

0: waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka, aka samu wannan, to da ba muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa, to mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu da gaggawa. Don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari, to an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati, to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
1: Muhallinka, rayuwarka. Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga ɓangaren gwamnatocin ƙasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shi ne na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
2: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Za ka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma, abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, za ka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe. To irin wannan su suke iya haɗuwa, sai ka ga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai ka ga an samu ambaliya ɗin. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin, musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje, za ka ga a cikinsu ana iya samun jami'ai marasa gaskiya, wanda za ka ga idan gwamnati ta yanka fili, sai ka ga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne, sai ka ga sun zaga sun sayar wa mutane, sun yi gine-gine kai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din, shi ma ba laifi ba ne, amma dai bai zama uzuri da mutane za su riƙa cewa wai ba a wayar musu da kai shi ne. Ai shi hanya duk wanda ya yi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yadda na yi magana, in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne, ka zo kai gini, kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan ginin. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa.
3: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
2: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shi ne su tabbatar an dawo kan abin da Turanci ake kira master plan, na wato tsarin birane kenan, kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne, misali da za a gina gidaje nan, wajaje ne da za a gina kamfaninnuka nan, hanyar ruwa ne nan, hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan, duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tale-tale don hanyar ruwa, to a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su, wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kamar wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana ba da wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati, saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin, kar a ba sani ba sabo, su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
1: Muhallinka, rayuwarka. A halin da ake ciki, al'umomi da dama, musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan, na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya, inda suka duƙufa wajen yashi magudanar ruwa a yankin.

na da kuma wari mata ofishi tare da bude asusun a babban bankin kasar takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun bukatar bude ofishi a sakatariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan bukatar da kuma bayar da damar bude wa hukumar ofishin takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Nberi Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kintinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsa lamba kan gwamnati da ta kori 'yan kasashen waje lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirye tafiyar su cikin makonnin da suka gabata sai dai wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfida igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici a gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi curku

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, abana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar kuma Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Wudil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa in ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe gininnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati a nan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya ƙoƙarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kaucewa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mm-hmm. A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar. Inda rahoton hukumar ta NIMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Yayi mana karin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke yin gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tattada mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba-riba din ba za su iya daukar ruwan ba, saboda ruwa ya riga da ya yi yawa a kanta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abubuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga ya kama a kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damunmu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zama wa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi a Bakar Suleiman a zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindima dam ko kuma zurungurun bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba-riba din namu. So haka dole ne mu san ya zamu addadasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wannan ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa na sauka kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi floor, an yi titi, an yi wai, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu. Me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba, so zaka me zai faru? Ruwa zai fasa ma kansa fita, dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu mu musamman ma a birane.
4: Yawa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka saho da ruwan Lardo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, kaga an samu ninkin baninki, so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu, saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman, sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu da kaga an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayinka na kwararre, me za ka wace shawara za ka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya. abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa ne yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan River Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan bada sanarwa kaman irin ɗan jingle-jingle ɗin nan a gidan radio da television, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa gafa abin da ake tsammanin zai faru ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an saman musu taburmai, an saman musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su yi su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da ajiye mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To wanda ka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shi ne na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa laka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayar wa mutane sun yi gine-gine kai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa
8: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
7: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanunuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake fada su kuma a bangaren gwamnati saboda ba kasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementing waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauki mura ba
6: muhallinka rayuwarka
0: a halin da ake ciki al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
1: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin daren wannan rana ta Asabar ga kanin labarin da muke tafa da su. Atiku Abubakar jagoran adawar Najeriya ya zargi gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 don tunkarar zaben 2027. Yan Najeriya sun fara daukar makami don kare kansu Afirka ta Kudu. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To madalla yanzu ga labarin BDB. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bayyana damuwa kan wani rahoto da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya fitar wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa ranar 1 ga watan Yulin 2026 dake cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bada sanya wasu kudaden gwamnati da suka kai kusan kaso 2 cikin 100 na tattalin arzikin Najeriya a cikin kasafin kudin kasa na baya-bayan nan ba. Atiku ya ce idan aka yi la'akari da girman tattalin arzikin Najeriya wanda ya kai kusan naira trillion 441.5 hakan na nufin an kashe kusan naira trillion 8.8 ba tare da sun bayyana a cikin takardun kasafin kuɗi ba kuma ba tare da jama'ar Najeriya sun san yadda aka kashe su ba. Atiku ya bayyana wannan batu a matsayin abin da ya fi tayar da hankali a tarihin demokradiyyar Najeriya ta baya-bayan nan tare da kira ga 'yan kasar kafafen yaɗa labarai kungiyoyin farar hula majalisar dokoki ta kasa da sauran cibiyoyin demokradiyya da samar da hankali kan wannan batu a cewar sa wannan naira biliyan 800 da kuma naira trillion 8.8 da aka ce ba su shiga cikin kasafin kuɗi ba na nuna cewa ana shirye wata babbar gidauniyar kuɗi domin tunkarar zaben shekarar 2027. Wasu takardun sirri da jaridar Punch a Najeriya ta ikirarin samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci a ware wa hukumar haɓaka zuba jari daga kasashen ƙetare da ake dambarwa akan ta a Najeriya ofishi a sakatariyar gwamnatin tarayya. Tun farko dai wata fallasa ce ta fita wadda ke nuna cewa hukumar ta bogice ko da yake gwamnati ta bakin mai magana da yawunta ta musanta bayan musantawar shugaban hukumar Prince Adeni Adeyemi ya musanta cewa babu hukumar yana mai cewa tabbas akwai ta kuma shugaba Tinubu da kansa ne ya nada su a matsayin shugaba kana an ware hukumar kasafin kudin ta na bana da kuma ware mata ofishi tare da bude asusun a babban bankin kasar. Takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun buƙatar bude ofishi a sakataren tariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan buƙatar da kuma bayar da damar budewa hukumar ofishin. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Mberi. Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kintinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsa lamba kan gwamnati da takori 'yan kasashen waje lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirye tafiyar su cikin makonnin da suka gabata. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu. Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfiɗa igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici. A gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi cirko.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, abana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wadda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Wudil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a ƙaramar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe gininnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kaucewa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayenmu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar. Inda rahoton hukumar ta NAMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Yayi mana karin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa yazo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Kun misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka yanayin da muke noma da gonakan mu yanayin da muke gine-gine yanda muke tituna yanda muke aiban ma'adanai ya dago ya tatta da mana kasa saboda ka yawancin kan rafukan kasa ya cicike su saboda ka ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka saboda ka rafin da muke da shi riba din ba da su ya dauka ruwan ba saboda ka ruwa ya riga da yayi yawa akanta kuma ruwan yana zuwa da karfi so duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai sai kama kansa mafita to ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damu
4: to a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamawa babbar abadamuwa duk shekara ga al'umma
3: wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda yafi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa manya-manyan madatsan ruwa ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari Suleiman former minister ruwa na Buhari da kuma wannan minister da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsan guda hudu a Kariba Benue to babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu na daya shine mai kafin zaki dai taimakawa yan kasan Katagu yan kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindin madam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wayannan kan wayannan riba din namu saboda dole ne mu san ya zabi a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya hana yana zuwa ba wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu dauka ba to amma ka san shi kuma ana maganan product ya danganta yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa na sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi flow an yi titi an yi wai to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba so za ka me dai faru ruwa dai fa samu akan sa fita dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane
4: yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa Taraba Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwa su ta Labdo shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru
3: idan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninke so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu so ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne so kuma sako dam mu kuma bamu abin da zai kare mana da ya kare mana namu wa'annan mabujan al'umma sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fansamu da ka an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
4: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre me za a wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
3: ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa ne yanzu na zamanin Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan riba Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro, za a samu ambaliyar ruwa. To, mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce za a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To, sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru, ku shirya masa. To, ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin, to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo, me da me ya kamata mu yi? Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma, tunanin shi ne da UNICEF suka ce, to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an saman musu taburmai, an saman musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To, kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shi ne da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa, wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su yi su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To, mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da ajiye mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To, an ka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To, an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To, gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Za ka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine a kan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma, abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa da aka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa
8: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
7: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanunnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake fada su kuma a bangaren gwamnati saboda ba kasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauki mura ba
6: muhallinka rayuwarka
0: a halin da ake ciki al'ummomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen saki aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
1: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ki cewa bisalamu

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ki magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin daren wannan rana ta sabar ga kanin labarin da muke tafa da su. Atiku Abubakar jagoran adawar Najeriya ya zargi gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 don tunkarar zaben 2027. Yan Najeriya sun fara daukar makami don kare kansu a Afirka ta Kudu. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To madalla yanzu ga labarin B2B. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bayyana damuwa kan wani rahoto da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya fitar wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa ranar 1 ga watan Yulin 2026 dake cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bata sanya wasu kudaden gwamnati da suka kai kusan kaso 2 cikin 100 na tattalin arzikin Najeriya a cikin kasafin kudin kasa na baya-bayan nan ba. Atiku ya ce idan aka yi la'akari da girman tattalin arzikin Najeriya wanda yake kusan naira trillion 441.5 hakan na nufin an kashe kusan naira trillion 8.8 ba tare da sun bayyana a cikin takardun kasafin kuɗi ba kuma ba tare da jama'ar Najeriya sun san yadda aka kashe su ba. Atiku ya bayyana wannan batu a matsayin abin da ya fi tayar da hankali a tarihin demokradiyyar Najeriya ta baya-bayan nan tare da kira ga 'yan kasar kafafen yada labarai kungiyoyin farar hula majalisar dokoki ta kasa da sauran cibiyoyin demokradiyya da su mayar da hankali kan wannan batu a cewar sa wannan naira biliyan 800 da kuma naira trillion 8.8 da aka ce ba su shiga cikin kasafin kuɗi ba na nuna cewa ana shirye wata babbar gidauniyar kuɗi domin tunkarar zaben shekarar 2027. Wasu takardun sirri da jaridar Punch a Najeriya ta ikirarin samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci a ware wa hukumar haɓaka zuba jari daga kasashen ƙetare da ake dambarwa akan ta a Najeriya ofishi a sakatariyar gwamnatin tarayya. Tun farko dai wata fallasa ce ta fita wadda ke nuna cewa hukumar ta bogice ko da yake gwamnati ta bakin mai magana da yawunta ta musanta. Bayan musantawar shugaban hukumar Prince Adeni Adeyemi ya musanta cewa babu hukumar yana mai cewa tabbas akwai ta kuma shugaba Tinubu da kansa ne ya nada su a matsayin shugaba kana an ware hukumar kasafin kudin ta na bana da kuma ware mata ofishi tare da bude asusun a babban bankin kasar. Takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun buƙatar bude ofishi a sakatare tariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan buƙatar da kuma bayar da damar buɗewa hukumar ofishin. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Nberi. Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kinjinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsalan bakan gwamnati da takori 'yan kasashen waje lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirye tafiyar su cikin makonnin da suka gabata. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu. Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfiɗa igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici. A gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi curku.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. A yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Wudil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunaninmu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake da hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar. Inda rahoton hukumar ta NIMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Ya yi mana karin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tattara mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su, saboda ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka, saboda rafin da muke da shi riba din ba za su iya dauka ruwan ba, saboda ruwa ya riga da yayi yawa a kanta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai sai kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zama babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa ba zan manta ba. Ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manya-manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindima dam ko kuma zurungurba geldam da kuma burgadam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba din namu. So haka dole ne mu san yaya za mu yi a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne wanda ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wannan ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa yana sauka kasa na tsotsewa, to nayi gida, gidan nan nayi rufi, nayi interlocking, nayi tile, nayi floor, an yi titi, an yi wai, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu. Me ya kamata da su koma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba, so da ka me zai faru ruwa zai fasa ma kansa fita, dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, to kaga an samu ninkin baninki. So aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu, saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman. Saboda ka ruwan dole ya yi yawa kai riba din dole ya fantsamu da ka an ci maka ruwa ya an samu flooding. Ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayinka na kwararre, me za a wace shawara za ka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya. abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan Rabai Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsoransu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta rutsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan bada sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle din nan a gidan radio da television, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini akan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru, ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka, in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa, wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su yi su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarter sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To wanda ka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan, daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa laka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyi ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan ginin abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa
8: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
7: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfaninnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan dam-dam kuma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake fada su kuma a bangaren gwamnati saboda ba kasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauki mura ba
6: muhallinka rayuwarka
0: a halin da ake ciki al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
1: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ki cewa bisalamu

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin daren wannan rana ta Asabar ga kanin labarin da muke tafa da su. Atiku Abubakar jagoran adawar Najeriya ya zargi gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 don tunkarar zaben 2027. Yan Najeriya sun fara daukar makami don kare kansu a Afirka ta Kudu. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To madalla yanzu ga labarin BDB. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bayyana damuwa kan wani rahoto da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya fitar wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa ranar 1 ga watan Yulin 2026 dake cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bata sanya wasu kudaden gwamnati da suka kai kusan kaso 2 cikin 100 na tattalin arzikin Najeriya a cikin kasafin kudin kasa na baya-bayan nan ba. Atiku ya ce idan aka yi la'akari da girman tattalin arzikin Najeriya wanda yake kusan naira trillion 441.5 hakan na nufin an kashe kusan naira trillion 8.8 ba tare da sun bayyana a cikin takardun kasafin kuɗi ba kuma ba tare da jama'ar Najeriya sun san yadda aka kashe su ba. Atiku ya bayyana wannan batu a matsayin abin da ya fi tayar da hankali a tarihin demokradiyyar Najeriya ta baya-bayan nan tare da kira ga 'yan kasar kafafen yada labarai kungiyoyin farar hula majalisar dokoki ta kasa da sauran cibiyoyin demokradiyya da su mayar da hankali kan wannan batu a cewar sa wannan naira biliyan 800 da kuma naira trillion 8.8 da aka ce ba su shiga cikin kasafin kuɗi ba na nuna cewa ana shirye wata babbar gidauniyar kuɗi domin tunkarar zaben shekarar 2027. Wasu takardun sirri da jaridar Punch a Najeriya ta ikirarin samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci a ware wa hukumar haɓaka zuba jari daga kasashen ƙetare da ake dambarwa akan ta a Najeriya ofishi a sakatariyar gwamnatin tarayya. Tun farko dai wata fallasa ce ta fita wadda ke nuna cewa hukumar ta bogice ko da yake gwamnati ta bakin mai magana da yawunta ta musanta bayan musantawar shugaban hukumar Prince Adeni Adeyemi ya musanta cewa babu hukumar yana mai cewa tabbas akwai ta kuma shugaba Tinubu da kansa ne ya nada shi a matsayin shugaba kana an ware hukumar kasafin kudin ta na bana da kuma ware mata ofishi tare da bude asusun a babban bankin kasar. Takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin ya karbi takardun buƙatar bude ofishi a sakataren tariyar gwamnati kuma ya sanya hannu kan buƙatar da kuma bayar da damar budewa hukumar ofishin. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Mberi. Wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudu sun fara daukar makami domin kare kansu a rikicin da ke faruwa na kintinin baki a kasar. Kungiyoyin da ke adawa da bakin haure a kasar sun dade suna matsa lamba kan gwamnati da ta kori 'yan kasashen waje, lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya. Daya daga cikin waɗannan kungiyoyi mai suna March and March na zargin bakin haure da kwace ayyukan yi da kuma cin moriyar ayyukan gwamnati da ya kamata 'yan kasar su amfana da su. Mahukunta sun ce fiye da mutane 25,000 kuma wato aka kammala shirye tafiyar su cikin makonnin da suka gabata. Su da wasu 'yan Najeriya sun bayyana cewa ba za su bar Afirka ta Kudu ba inda suka fara daukar makami domin kare kansu. Wani faifan bidiyo da aka gani ranar Asabar ya nuna wasu mutane biyu suna fuskantar juna yayin da aka shimfiɗa igiyoyi a tsakanin su a matsayin iyaka tare da jami'an 'yan sanda da suka tsaya a tsakani domin hana rikici. A gefe guda akwai wasu da suka bayyana a matsayin 'yan Najeriya yayin da ya ɗaya gefen kuma wasu 'yan Afirka ta Kudu tsaye an yi cirko.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wadda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa an yi kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shiruwan kogi, wannan muna magana kan shiruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shiruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake da hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, inda rahoton hukumar ta Naimet ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa yazo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tatta da mana kasa. Saboda haka yawancin kan rafukan kasa ya cicike su. Saboda haka ya rage yawan inda wanda zai iya dauka. Saboda haka rafin da muke da shi riba din ba da su iya daukar ruwan ba. Saboda haka ruwa ya riga da yayi yawa a kanta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa kaga ya sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsar ruwa. Manya-manyan madatsar ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindima dam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi so da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana waɗannan kan waɗannan riba dinnan. So haka dole ne mu san ya zamu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya hana yana zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa yana sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi flow an yi titi an yi wa to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su koma kan lambatu lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba to zaka me zai faru ruwa zai fasa mu akan sama fita dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawwa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Lagdo shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka sako ruwan Lagdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu waɗannan mabujan al'ummar sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre me za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu a kan Rabai Benue.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma, gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, ya yi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a. Kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To, mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama. Saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanan ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To, sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa gafa abin da ake tsammanin zai faru ku shirya masa. To, ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin, to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo, me da me ya kamata mu yi? Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu, inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma, tunanin shi ne da UNICEF suka ce, to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu ko kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To, kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shi ne da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa, wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To, mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To, wanda ka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To, an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To, gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shi ne na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma, abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake yi da su haka, wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe. To, irin wannan su suke iya haɗuwa, sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje. Zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa.
4: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
7: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan, kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje, nan wajaje ne da za a gina kamfaninnuka, nan hanyar ruwa ne, nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya. Na kuma gabatar ki cewa bisalamu.

0: gwamnati ta sa baki akai. Sun bayyana haka ne biyo bayan wani taro da iyalansu suka shirya a jiya Asabar a birnin Paris kwanaki kaɗan gabanin zagayowar ranar tunawa da wannan aika-aika. Iyalan dai sun Allah wadai da shirin da hukumi suka yi da kuma rashin gudanar da bincike akai. An fara zana'izar marigayi jagoran juyin jihalin Iran Ali Khamenei a jiya Asabar a Tehran, inda dubban mutane suka yi tururuwa zuwa wurin zana'izar. A yau Ladi za a gudanar da addu'o'i a babban masallacin Tehran, inda aka aje gawar tsohon shugaban addinin wannan ƙasa. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi magana ta wayar tarho a jiya Asabar da takwaransa na Amurka Donald Trump a lokacin bikin cika shekaru 250 da kafuwar Amurka, kamar yadda fadar Kremlin ta sanar, inda ta bayyana cewa shugabannin biyu sun tattauna halin da ake ciki, musamman yakin Ukraine da kuma taron NATO da zai gudana a Ankara. A Faransa, bayan ya bayyana takararsa a ƙarshen shekarar 2024, Edouard Philippe zai kira wani babban gangami a yau Lahadi a birnin Paris, inda ake kyautata zai bayyana manufofinsa da kuma aniyar da yake da dangane da zaɓe da ke karatowa a shekara mai kamawa. Gashirmu na gaba.
1: Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. Cikin shirin na wannan mako, za ku ji mu dauke da mahangar masana kan matakin hukumar ta tafi-na-finai ta jihar Kano na dakatar da jarumai duk lokacin da aka karya dokokinta, tare da mantawa da masu bayar da umarni ko sauran masu ruwa da tsaki a shirye fim. Muna tafa da yadda aka gudanar da kalankuwar masu bayar da dariya karo na biyu a jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar a jihar Zandar. Akwai mu da yadda aka yi bitar fina-finan da masana'antar Nollywood ta fitar a watanni shida na farkon wannan shekara, tare da fitar da waɗanda suka yi zarra. Waɗannan da ma wasu labaran nishaɗin na nan a cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla, bari mu tallabo shirin na wannan rana da yadda ake zargin hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano da daukar tsatsauran mataki kan jaruman fina-finai da zarar an karya dokokinta, a wani lokacin har ta kan kai ga dakatarwa ko kuma kora dungurungum. A baya-bayan nan, hukumar ta sanar da dakatar da jarumi Adam Garba da Amina Uba kan wasu dokoki da hukumar ta ce sun karya a cikin shirin fim din Abadan. To sai dai kuma ana ganin rashin adalci ne a hukunta jarumi wanda shi kai tsaye umarni ake bashi, tare da mantawa da wanda ya rubuta labarin bari da kuma mai bayar da umarni. Kafin waɗannan dai, hukumar ta dakatar da jarumai irin su Rahama Sadau, Abdul Sahir, Khadija mai numfashi, Asma'u Wakili da dai sauransu. Game da wannan, mun tuntubi mai sharhi kan fina-finan Hausa kuma malami a sashen nazarin al'adun Afirka da ke Jami'ar Cologne a ƙasar Jamus, Muhsin Ibrahim, wanda ya ce shi jarumi yana tsayawa ne iya inda aka dakatar da shi, don haka masu bayar da umarni ne suke da manyan laifi.
2: Tsakanin masana akwai muhawara akan idan aka yi laifi ko abin da hukumomi suka ce laifi ne a fim, wa za a ga laifin wane ne, wa za a bawa laifin. Wasu sun ce mai ba da umarni, wato director. Wasu suka ce mai shiryawa, wato producer. Wasu suka ce wanda ya dau nauyi, executive producer. Wasu suka ce a'a, su yan fim din su ne masu laifi. Abin mamaki, a cikin littafi na dan yi magana akan cewar da nazo ina tattara bayanai ban nemi aftawa ba, saboda ba su ne kamar decision makers ba a cikin gudanar da film. Wasu suka ce a'a, ai suna ɗaya daga cikin decision makers. Na ce ba kowane lokaci ba, musamman kuma a masana'anta karama irin ta Kannywood. Saboda me kai su kawai an ɗauke su haya ne, an ba su script, labari, an ce su faɗa kuma su abin da za su gama a biya su tafi. Sai abin da director ya ce, ai in director bai ce ka saka wannan gilashin ba, ba ka saka ba. In bai ce ka ce open ba, ba ka ce ba. In ma ka faɗa, in an zo tantancewa, wato editing, za a iya cirewa. To ka gani, to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ni ina gani to kaman ba su ya kamata a hukunta ba ya kamata a ce shi ma mai bada umarnin in ma hukunci ne shi ma an hukunta shi duk da dai a nazarce gaskiya censorship abu ne da yawancin mu manzarta ba ma maraba da shi ba zan maka ƙarya ba amma in mutum kuma zai duba al'adu da addini irin na Bahaushen mutum musamman Kano zaga abu ne da ya dace
1: game da batun yadda har yanzu Kaniwu ta gaza shirye fina-finan da za su shiga manhajojin Netflix da Prime Video kuwa Malam Hussein Ibrahim ya ce
2: magana ka tana kan gwadabe dan gaskiya ba wai a arewacin Najeriya ba tsakanin Hausawa ko Musulmai haka nan kudancin Najeriya akwai waɗanda ba sa murna ko maraba da abubuwan da ake yanzu a wasu fina-finan farkon fara Nollywood ya dade an dade ana yin film a Najeriya tun kafin ma Najeriya ta zama Najeriya da wani film Living in Bondage aka yi a shekarar 1992 shekarar 1992 zai a dan nuna kaman daga baya ko dai wani abu dai a dan nuna symbol ko abada
3: alama
2: cewar mace ta yi tsiraici ta kai bude tsiraicin ta ko namiji amma yanzu da shigo wayannan multinational companies din nan su sukan buƙaci a yi film kusan kamar yadda ake yi a Hollywood dan kaman irin su wannan fina-finan da suka fito irin su Shanty Town su Blood Sisters da sauransu an nuna tsiraici to mutane har anan gaskiya suna Allah ware da wannan abin to amma ya zakai tunda aka cewa idan na faɗa sai mun koma can da magana cewa ba bad publicity indai abu kawai ya zama ana ta maganar sa for good or otherwise dan kansa ko munin sa to mutane za su je su neme shi ne ni ba da ban an ta magana akan abudan din nan ba ba irin fina-finan da nake son gani bane ba amma ko dan nazari mata ta kalla ta ce mun ah yayi kyau sai mun na kalla ko wani abu kaga dai haka dai sai abu ya bazama kuma yanzu gashi nan an zo an hukunta wasu ba wai masu yin film din ba watakila nan gaba sai su yi ma abin da yake irin wannan din dai tunda in the end daga karshe dai sun samu kuɗi sun samu masu kallon su da yawa.

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da babban taron kalankuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya haɗar da manyan jami'an gwamnati da kuma masu riƙe da sarautun gargajiya da sauran 'yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kalankuwa, kuma tana ɗaya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana ƙarin haske kan dalilan ta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da ba da dariya, da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba ki dai, ba na ɗan da magaran bane ba kaɗai. Mu burin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun haɗa kansu gabaki ɗaya, mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina nishaɗi na bada dariya. Tunda an ce abin na bada dariya imur ba bada dariyan kaɗai bane ba, akwai kuma irin sako da ake bama mutane. To shine burin mu bada sako cikin bada wannan dariyan, saboda ko likitoci suna waɗi yana da kyau mutane su dinga nishaɗi, dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau. To shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya, me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya, dan saboda mu hada kan matasa. Kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram, kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya, shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara.
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian, guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron, ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma.
2: Gaskiya wannan wasa na harko mun gamsu sosai, tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara, wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba, tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da dai. Wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai, saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram suka kawo mana, wanda sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na ban dariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan. Mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa, mun yi wasa a gaban su, sun gamsu sosai. Al'umma sun mutu sai har yanzu abin da ya shafi harkar randebu muna da matsala. Kamar yanzu alal misali irin wannan wasa da wanda ya shafi kowa zai zo, kenan aka ce za a fara a ƙarfe 8, ya kamata a ce a ƙarfe 8 in mutane sun zo an fara, to sai ya kasance wasu zuwa ma ƙarfe 9 suka dinga zawa, amma al'umma sun zo. Mai ƙarin kira da muke a gare su, mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi, saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi. Kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa, ya kamata a dinga kusantar mu da su. Akwai inda nake bada misali, alal misali ni imurist ne na jihar Damagaram, nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye da kakanni, gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba, saboda ruwa kusan su ɗaya yake zawa a sati. Kenan matsala ce wanda ke rayuwa a Damagaram ya san da ita, amma kuma na ce ba a taba gani ba, kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa, kenan ta haka ne za su iya ɗaukan wata hanyar da su bi su magance wannan matsalar. Kenan mu kuma hanya ce wadda muke bi ta isar da sakonni. Akwai kira da muke na haɗin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation, wanda lokaci ne wanda ƙasa tana kiran kowa da kowa ya zo gare ta, muna ɗan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo ƙasa ta ci amfani shi. Shi ma a cikin sketch ina na yi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana tashi daga barci ma sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa, mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta, sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai, Allah samu tuwa ta mance da kai, kanku kace ake ma arme tai ka hutu. Kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki a ko galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba, ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa.
0: Da yake taron ya haɗar da baki daga yankuna daban-daban na ƙasar, mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai, kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar ban dariya a jamhuriyar Niger, inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu bibbiyu.
3: Gaskiya mun ji daɗi da yanda muka ga mutanenmu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da mahimmanci sun ci gaba. Gasan ita haraka komedi, haraka ce wadda aba mutum nishadi a yi dariya a ji daɗi, yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya ka yana da kyau, don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci. Kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce, abu ne mai kyau. Kuma bayan wannan kuma sana'a ce, tunda yau mutane da yawa suna ci ciki, suna ci da iyalansu ciki, suna wanga, kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga. Sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu, muna ƙara jaddada su rinƙa fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa. saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya ga musu amma cikin dadi da wasa da dariya saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa
4: hatan da nake ga wanga aika bace su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa ina dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda Côte d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Côte d'Ivoire akwai tunto in mu mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biwa na gani yanda vraiment can mu harkokin nan sun ci gaba da mutane suna sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga kuma harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: shirin namu bai bar ɗan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda ya ce ya nishadantu kwarai a wajen taron
5: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasa kuma gaskiya ni abin da ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi ya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa su kai wato sanyi ba suka saki jikinsu suka saki karinsu iya gurgudu wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wadda ta hutu daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da na zo gida nake tunanin wani wannan dariye da na yi anya ma ba ta wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban irin

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kalankuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya hada da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kalankuwa kuma tana daya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana karin haske kan dalilan ta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kidai ba na ɗan da magaran bane ba kadai magurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina ne shaidi ne na bara dariya tunda an ce abina na bara dariya imur ba bara dariyan kadai bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine burin mu bada sako cikin bada wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamsu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da dai wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram suka kawo mana wanda ga sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na bandariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai dai har yanzu abin da ya shafi harkar randibu muna da matsala kamar yanzu alhamdulillah irin wannan wasa da wanda ya shafi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a karfe 8 ya kamata a ce a karfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma karfe 9 suka dinga zawa amma al'umma sun zo mai karin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake bada misali alhamdulillah ni Murist ne na jihar da magaram nake ce mutane Zandar gari ne wanda tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallonu gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su da yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne zasu iya daukan wata hanya da zasu bi su magance wannan matsalai kenan mu kuma hanya ce wanda muke bi ta isar da sakonni akwai kira da muke na hadin kai musamman a cikin wannan tsari da ake cikin refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gareta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi ma a cikin sketch ina nayi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana na tashi daga barci ma sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta taimi ne kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kan ku kace ake ma arme tai kautu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar bandariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu biyu
3: gaskiya mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba kasan ita haraka komedi haraka ce wadda aba mutum nishadi a yi dariya a ji daɗi yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce inda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya gaya musu amma cikin dadi da wasa da dariya saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa a watan da nake ga wanga aika bacin su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa ina dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun yan mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biyuwa na gani yanda vraiment can wurin harkokin nan sun ci gaba da mutane sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga abu kama harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: shirin namu bai bar yan kallo ba saboda haka mun tattauna da Alije Jikobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi iya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikinsu suka saki kalinsu iya gwargwado wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina tsaye daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wadda hutu daga kasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da na zo gida nike tunanin wani wannan dariye da na yi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban

0: wasu sun ce mai bada umarni wato director, wasu suka ce mai shiryawa wato producer, wasu suka ce wanda ya dau nauyi executive producer, wasu suka ce a'a su yan film din su ne masu laifi. Abin mamaki a cikin littafi na dan yi magana akan cewar da nazo ina tattara bayanai ban nemi aftawa ba, saboda ba su ne kamar decision makers ba a cikin gudanar da film. Wasu suka ce a'a ai suna ɗaya daga cikin decision makers, na ce ba kowane lokaci ba, musamman kuma a masana'anta karama irin ta Kannywood. Saboda me kai su kawai an ɗauke su haya ne, an ba su script labari, an ce su faɗa kuma su abin da za su yi, su gama a biya su tafi. Sai abin da director ya ce a yi, in director bai ce ka saka wannan gilashin ba, ba ka saka ba, in bai ce ka ce uffan ba, ba ka ce ba, in ma ka faɗa in an zo tantancewa wato editing za a iya cirewa. To ka gani, to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ni ina gani kamar ba su ya kamata a hukunta ba. Ya kamata a ce shi ma mai bada umarnin in ma hukunci ne shi ma an hukunta shi. Duk da dai a nazarce gaskiya censorship abu ne da yawancin mu manzarta ba ma maraba da shi, ba zan maka ƙarya ba. Amma in mutum kuma zai duba al'adu da addini irin na Bahaushen mutum musamman Kano, za ga abu ne da ya dace.
1: Game da batun yadda har yanzu Kannywood ta gaza shirya fina-finan da za su shiga manhajojin Netflix da Prime Video kuwa, Malam Hussein Ibrahim ya ce.
0: Maganarka tana kan gwadabe, don gaskiya ba wai a arewacin Najeriya ba, tsakanin Hausawa ko Musulmai, har a nan kudancin Najeriya akwai waɗanda ba sa murna ko maraba da abubuwan da ake yanzu a wasu fina-finan. Farkon fara Nollywood, daidai an daɗe ana yin film a Najeriya tun kafin ma Najeriya ta zama Najeriya, da wani film Living in Bondage aka yi a shekarar 1992, shekarar 1992. Zadai a ɗan nuna kamar daga baya, ko dai wani abu dai a ɗan nuna symbol ko a bada
2: alama
0: cewar mace ta yi tsiraicinta, ko ya buɗe tsiraicinta ko namiji. Amma yanzu da shigo waɗannan multinational companies ɗinnan, su sukan buƙaci a yi film kusan kamar yadda ake yi a Hollywood. Don kamar irin su wannan fina-finan da suka fito, irin su Shanty Town, su Blood Sisters da sauransu, an nuna tsiraici. To mutane har anan gaskiya suna Allah ware da wannan abin. To amma ya za ka yi, tunda aka cewa idan na faɗa sai mun koma can da magana cewa ba bad publicity, inda abu kawai ya zama ana ta maganarsa for good or otherwise, don kyansa ko muninsa, to mutane za su je su neme shi ne. Ni ba da ban an ta magana akan abadan din nan ba, ba irin fina-finan da nake son gani ba ne ba. Amma ko dan nazari mata da ta kalla ta ce mun ya yi kyau, sai mun na kalla ko wani abu, kaga dai haka dai sai abu ya bazama. Kuma yanzu gashi nan an zo an hukunta wasu ba wai masu yin film din ba, watakila nan gaba sai su yi ma abin da yake irin wannan din dai. Tunda in the end, daga ƙarshe dai sun samu kuɗi, sun samu masu kallon su da yawa.

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kalan kuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya hada da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kalan kuwa kuma tana daya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana karin haske kan dalilan ta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide ba na ɗan da magaran bane ba kade magurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina nishadi ne na bara dariya tunda an ce abina na bara dariya imur ba bara dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine gurin mu bada sako cikin bada wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiyya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiyya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikinsa a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamsu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da dai wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman yanda mahukunta a babban birnin da magaram suka kawo mana wanda sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na ban dariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukunta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu he dai har yanzu abin da ya shahi harkar randibu muna da matsala kamar yanzu alimsali irin wannan wasa da wanda ya shahi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a karfe 8 ya kamata a ce a karfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma karfe 9 suka ringa zawa amma al'umma sun zo mai karin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake bada misali alamsani ni imuris ne na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallon gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su da yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa da makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne zasu iya daukan wata hanya da zasu bi su magance wannan matsalai kenan mu kuma hanya ce wanda muke bi ta isanar da sakonni akwai kira da muke na hadin kai musamman a cikin wannan tsari da ake cikin refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gareta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi shi ma a cikin sketch ina nayi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana na tashi daga barci ma sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta taimi ne kai kana kiran mun mance da kai Allah sa mutuwa ta mance da kai kan ku kace ake ma'arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar ban dariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu bibiyu
3: gaskiya mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba kasan ita haraka komedi haraka ce wadda aba mutum nishadi a yi dariya a ji daɗi yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce inda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya gaya musu amma cikin dadi da wasa da dariya saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa hatan da nake ga wanga aika bace su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa ina dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun yan mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biyuwa na gani yanda vraiment can wurin harkokin nan sun ci gaba da mutane sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga abu kama harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: shirin namu bai bar ɗan kallo ba saboda haka mun tattauna da Alijeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi ya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikinsu suka saki kalinsu iya gwargwado wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wadda ta hutu daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da na zo gida nake tunanin wani wannan dariye da na yi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban irin

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kallon kuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya hada da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kallon kuwa kuma tana daya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana karin haske kan dalilanta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide ba na ɗan da magaran bane ba kade magurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina na shaidi na bara dariya tunda an ce abin na bara dariya imur ba ba dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine gurin mu ba da sako cikin ba da wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamsu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo dai wala wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram suka kawo mana wanda ga sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na bandariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai har yanzu abin da ya shafi harkar randebu muna da matsala kamar yanzu alal misali irin wannan wasa da wanda ya shafi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a karfe 8 ya kamata a ce a karfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma karfe 9 suka ringa zawa amma al'umma sun zo mai karin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake bada misali alal misali ni university na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallon gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su da yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a da makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne zasu iya daukan wanda hanya da zasu bi su magance wannan matsalai kenan kuma kamar hanya ce wanda muke bi ta isar da sakonni akwai kira da muke da hadin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gare ta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi ma a cikin suke ci ina nayi magana inda nake cewa a gida mu wata rana na tashi daga wari cima sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kan kuka ci ake ma arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar bandariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu biyu
3: sai mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba kasan ita haraka comedy haraka ce wadda aba mutun nishadi ayi dariya a ji dadi yana da kyau ko ga lafiyar mutun gaskiya kai yana da kyau dan ko likitoci ma suna ba mutane shawara da ya kamata mutun ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutun yayi dariya yayi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce tunda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa sabida ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su sabida yazo ya bayyana ma mutane ya ga musu amma cikin dadi da wasa da dariya na sabida yau in kaddi ba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa a watan da nake ga wanga aika bace su ci gaba sabida yau mun gani ni da yake na isa yana dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun mu mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biwa na gani yanda vraiment can wura harkokin nan sai ci gaba da mutane suna sun kama shi sana'a dan fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga kuma harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: Shirin namu bai bar ƴan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar basu gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi iya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikinsu suka saki kalinsu iya gwargwado wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wadda ta hutu daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da na zo gida nake tunanin wani wannan dariye da na yi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban irin ta

0: nishadin na nan a cikin wannan shiri sai a biyo mu. Madalla, bari mu tallabo shirin na wannan rana da yadda ake zargin hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano da daukar tsauraran mataki kan jaruman fina-finai da zarar an karya dokokinta a wani lokacin har ta kan kai ga dakatarwa ko kuma kora dungurungum. A baya-bayan nan hukumar ta sanar da dakatar da jarumi Adam Garba da Amina Uba kan wasu dokoki da hukumar ta ce sun karya a cikin shirin film din Abadan. To sai dai kuma ana ganin rashin adalci ne a hukunta jarumi wanda shi kai tsaye umarni ake bashi tare da mantawa da wanda ya rubuta labarin da kuma mai bayar da umarni. Kafin waɗannan dai, hukumar ta dakatar da jarumai irin su Rahama Sadau, Abdul Sahir, Khadija mai numfashi, Asma'u Wakili da dai sauransu. Game da wannan mun tuntubi mai sharhi kan fina-finan Hausa kuma malami a sashen nazarin al'adun Afirka da ke Jami'ar Cologne a ƙasar Jamus, Muhsin Ibrahim, wanda ya ce shi jarumi yana tsayawa ne iya inda aka dakatar da shi, don haka masu bayar da umarni ne suke da manyan laifi.
1: Tsakanin masana akwai muhawara akan idan aka yi laifi ko abin da hukumomi suka ce laifi ne a fim, wa za a bawa laifin. Wasu sun ce mai ba da umarni, wato director. Wasu suka ce mai shiryawa, wato producer. Wasu suka ce wanda ya dau nauyi, executive producer. Wasu suka ce a'a, su yan fim din su ne masu laifi. Abin mamaki a cikin littafi na dan yi magana akan cewar da nazo ina tattara bayanai ban nemi aftawa ba, saboda ba su ne kamar decision makers ba a cikin gudanar da film. Wasu suka ce a'a, ai suna ɗaya daga cikin decision makers. Na ce ba kowane lokaci ba, musamman kuma a masana'anta karama irin ta Kannywood. Saboda me kai su kawai an ɗauke su haya ne, an ba su script labari, an ce su faɗa kuma su abinda za su gama a biya su tafi. Da sai abinda director ya ce ai, in director bai ce ka saka wannan gilashin ba, ba ka saka ba. In bai ce ka ce open ba, ba ka ce ba. In ma ka faɗa, in an zo tantancewa wato editing za a iya cirewa. To ka gani, to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ni ina gani kamar ba su ya kamata a hukunta ba. Ya kamata a ce shi ma mai ba da umarnin in ma hukunci ne shi ma an hukunta shi. Duk da dai a nazarce gaskiya censorship abu ne da yawancin mu manzarta ba ma maraba da shi, ba zan maka ƙarya ba. Amma in mutum kuma zai duba al'adu da addini irin na Bahaushen mutum musamman Kano, za ga abu ne da ya dace.
0: Game da batun yadda har yanzu Kannywood ta gaza shirya fina-finan da za su shiga manhajojin Netflix da Prime Video kuwa, Malam Muhsin Ibrahim ya ce.
1: Maganarka tana kan gwadabe, don gaskiya ba wai a arewacin Najeriya ba, tsakanin Hausawa ko Musulmai, har anan kudancin Najeriya akwai waɗanda ba sa murna ko maraba da abubuwan da ake yanzu a wasu fina-finan. Farkon fara Nollywood, ya daidai an daɗe ana yin film a Najeriya tun kafin ma Najeriya ta zama Najeriya, da wani film Living in Bondage aka yi a shekarar 1992, shekarar 1992. Zadai a ɗan nuna kamar daga baya ko dai wani abu dai a ɗan nuna symbol ko a bada
2: alama
1: cewar mace ta yi tsiraicinta ko ya buɗe tsiraicinta ko namiji. Amma yanzu da shigo waɗannan multinational companies ɗinnan, su sukan buƙaci a yi fim kusan kamar yadda ake yi a Hollywood. Don kamar irin su wannan fina-finan da suka fito, irin su Shanty Town, su Blood Sisters da sauransu, an nuna tsiraici. To mutane har anan gaskiya suna Allah wadai da wannan abin. To amma ya za ka yi, tunda aka cewa inda ne na faɗa sai mun koma can da magana cewa ba bad publicity. Inda abu kawai ya zama ana ta maganarsa for good or otherwise, don kyansa ko muninsa, to mutane za su je su neme shi ne. ni ba da ban an ta magana akan abadan din nan ba ba irin fina-finan da nake son gani bane ba amma ko dan nazari mata ta kalla ta ce mun ah yayi kyau sai mun na kalla ko wani abu kaga dai haka dai haka dai sai abu ya bazama kuma yanzu gashi nan an zo an hukunta wasu ba wai masu yin fim din ba wata kila nan gaba sai su yi ma abin da yake irin wannan din dai tunda in the end daga karshe dai sun samu kuɗi sun samu masu kallon su da yawa.

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kallon kuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya haɗar da manyan jami'an gwamnati da kuma masu riƙe da sarautun gargajiya da sauran 'yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kallon kuwa kuma tana ɗaya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana ƙarin haske kan dalilanta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bayar dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide ba na inda magaran bane ba kade mu gurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina na shaidi na bayar dariya tunda an ce abina na bayar dariya imur ba bayar dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine gurin mu ba da sako cikin ba da wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar da duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da dai wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram sai kawo mana wanda ga sanin kuwa ne cewa yanzu abin da shi harakar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na bandariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai har yanzu abin da ya shahi harakar randibu muna da matsala kamar yanzu alhamdulillah irin wannan wasa da wanda ya shahi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a ƙarfe 8 ya kamata a ce a ƙarfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu zuwa ma ƙarfe 9 suka ringa zawa amma al'umma sun zo mai ƙarin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake ba da misali alhamdulillah ni murist ne na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallon gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su ɗaya yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne za su iya ɗaukan wata hanyar da za su bi su magance wannan matsalar kenan mu kuma hanya ce wanda muke bi ta mu isar da sakonni akwai kira da muke na haɗin kai musamman a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation wanda lokaci ne wanda ƙasa tana kiran kowa da kowa ya zo gare ta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo ƙasa ta ci amfani shi ma a cikin sketch ina nayi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana tashi daga warici ma sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tantan mai tsuwa ta sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kanku kace ake ma arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar bandariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harkar hannu biyu
3: sai mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba ya san ita haraka komedi haraka ce wadda aba mutum nishadi a yi dariya a ji daɗi yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce inda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinƙa fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya ga musu amma cikin dadi da wasa da dariya na saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa watan da nake ga wanga aika bace su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa yana dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tunto emu mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biwa na gani yanda vraiment can wura harkokin nan sun ci gaba da mutane sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga kuma harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: Shirin namu bai bar ƴan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron.
4: Gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi iya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikin su suka saki karin su iya gurgudo wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wanda ta huto daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da nazo gida nake tunanin wani wannan dariye da nayi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban yi

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da babban taron kalan kuwar masu ban dariya karo na bi a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya haɗar da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran 'yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kalan kuwa, kuma tana ɗaya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana ƙarin haske kan dalilan ta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da ba da dariya, da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide, ba na ɗan da magaran bane ba kaɗai. Mu burin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun haɗa kansu gabaki ɗaya, mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abin da nishaɗi ne na bada dariya. Tunda an ce abin da na bada dariya imur ba bada dariyan kaɗai bane ba, akwai kuma irin sako da ake bama mutane. To shine burin mu bada sako cikin bada wannan dariyan, saboda ko likitoci suna waɗi yana da kyau mutane su dinga nishaɗi, dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau. To shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya, me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya, dan saboda mu hada kan matasa. Kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram, kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya, shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara.
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian, guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron, ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma.
2: Gaskiya wannan wasa na harko mun gamsu sosai, tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara, wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba, tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo daidai. Wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai, saboda musamman ma yanda mahukunta a babban birnin da magaram suka kawo mana, wanda sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na ban dariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukunta su taso su zo wajen wannan kallon wasan. Mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa, mun yi wasa a gaban su, sun gamsu sosai. Al'umma sun mutu sai dai har yanzu abin da ya shafi harkar randibu muna da matsala. Kamar yanzu misali irin wannan wasa da wanda ya shafi kowa zai zo, kenan in aka ce za a fara a ƙarfe 8 ya kamata a ce a ƙarfe 8 in mutane sun zo an fara, to sai ya kasance wasu ya zuwa ma ƙarfe 9 suka dinga zawa, amma al'umma sun zo. Mai ƙarin kira da muke a gare su, mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi, saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi. Kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa, ya kamata a dinga kusanta mu da su. Akwai inda nake bada misali, alamisali ni imurist ne na jihar Damagaram, nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye da kakanni, gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba, saboda ruwa kusan su ɗaya yake zawa a sati. Kenan matsala ce wanda yake rayuwa a Damagaram ya san da ita, amma kuma na ce ba a taba gani ba, kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa, kenan ta haka ne za su iya ɗaukan wata hanya da za su bi su magance wannan matsalar. Kenan mu kuma hanya ce wadda muke bi ta mu isar da sakonni. Akwai kira da muke na haɗin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation, wanda lokaci ne wanda ƙasa tana kiran kowa da kowa ya zo gare ta, muna ɗan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo ƙasa ta ci amfani shi. Shi ma a cikin suke ci ina na yi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana tashi daga wari cima sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa, mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai, Allah samu tuwa ta mance da kai, kanku kace ake ma arme tai kautu. Kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki a ko galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba, ko yaya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa.
0: Da yake taron ya haɗar da baki daga yankuna daban-daban na ƙasar, mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabo da ya ziyarci taron daga birnin Yamai, kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar ban dariya a jamhuriyar Niger, inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu bibbiyu.
3: Gaskiya mun ji daɗi da yanda muka ga mutanenmu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba. Gasan ita haraka komedi, haraka ce wadda aba mutum nishaɗi a yi dariya a ji daɗi, yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya ka yana da kyau, don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishaɗi lokaci zuwa lokaci. Kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishaɗi ma ai sadaka ce, abu ne mai kyau. Kuma bayan wannan kuma sana'a ce, tunda yau mutane da yawa suna ci ciki, suna ci da iyalansu ciki, suna wanga, kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga. Sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu, muna ƙara jaddada su rinƙa fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa. saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya ga musu amma cikin dadi da wasa da dariya saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so akai yana saurin isa wannan da nake ga wanga aika bace su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa ina dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun ɗin mu mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biwa na gani yanda vraiment can wur harkokin nan sun ci gaba da mutane suna sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga kuma harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: Shirin namu bai bar ɗan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abin da ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi ya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duk wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikin su suka saki kalin su iya gurgudo wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina tsaye daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wanda ta hutu daga kasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da nazo gida nike tunanin wani wannan dariye da nayi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban yi

0: da zaɓe da ke karatowa a shekara mai kamawa. Gashirmu na gaba.
1: Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu dauke da mahangar masana kan matakin hukumar ta tafinafinai ta jihar Kano na dakatar da jarumai duk lokacin da aka karya dokokinta tare da mantawa da masu bayar da umarni ko sauran masu ruwa da tsaki a shirye fim. Muna tafa da yadda aka gudanar da kalankuwar masu bayar da dariya karo na biyu a jamhuriyar Niger inda aka gudanar a jihar Zandar. Akwai mu da yadda aka yi bitar fina-finan da masana'antar Nollywood ta fitar a watanni shida na farkon wannan shekara tare da fitar da waɗanda suka yi zarra. Waɗannan da ma wasu labaran nishaɗin na nan a cikin wannan shiri sai a biyo mu. Madalla, bari mu tallabo shirin na wannan rana da yadda ake zargin hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano da daukar tsatsauran mataki kan jaruman fina-finai da zarar an karya dokokinta a wani lokacin har ta kan kai ga dakatarwa ko kuma kora dungurungum. A baya-bayan nan hukumar ta sanar da dakatar da jarumi Adam Garba da Amina Uba kan wasu dokoki da hukumar ta ce sun karya a cikin shirin fim din Abadan. To sai dai kuma ana ganin rashin adalci ne a hukunta jarumi wanda shi kai tsaye umarni ake bashi tare da mantawa da wanda ya rubuta labarin bari da kuma mai bayar da umarni. Kafin waɗannan dai, hukumar ta dakatar da jarumai irin su Rahama Sadau, Abdul Sahir, Khadija Mai Numfashi, Asma'u Wakili da dai sauransu. Game da wannan mun tuntubi mai sharhi kan fina-finan Hausa kuma malami a sashen nazarin al'adun Afirka da ke Jami'ar Cologne a ƙasar Jamus, Muhsin Ibrahim, wanda ya ce shi jarumi yana tsayawa ne iya inda aka dakatar da shi, don haka masu bayar da umarni ne suke da manyan laifi.
2: Tsakanin masana akwai muhawara akan idan aka yi laifi ko abin da hukumomi suka ce laifi ne a fim, laifin wane ne, wa za a ba wa laifin. Wasu sun ce mai ba da umarni, wato director. Wasu suka ce mai shiryawa, wato producer. Wasu suka ce wanda ya dau nauyi, executive producer. Wasu suka ce a'a, su yan fim din su ne masu laifi. Abin mamaki a cikin littafi na dan yi magana akan cewar da nazo ina tattara bayanai ban nemi aftawa ba, saboda ba su ne kamar decision makers ba a cikin gudanar da film. Wasu suka ce a'a, ai suna ɗaya daga cikin decision makers. Na ce ba kowane lokaci ba, musamman kuma a masana'anta karama irin ta Kannywood. Saboda me kai su kawai an ɗauke su haya ne, an ba su script labari, an ce su faɗa kuma su abinda za su yi, su gama a biya su tafi. Sai abinda director ya ce ai, in director bai ce ka saka wannan gilashin ba, ba ka saka ba. In bai ce ka ce open ba, ba ka ce ba. In ma ka faɗa, in an zo tantancewa wato editing za a iya cirewa. To ka gani, to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ni ina gani kamar ba su ya kamata a hukunta ba. Ya kamata a ce shi ma mai ba da umarnin in ma hukunci ne shi ma an hukunta shi. Duk da dai a nazarce gaskiya censorship abu ne da yawancin mu manzarta ba ma maraba da shi, ba zan maka ƙarya ba. Amma in mutum kuma zai duba al'adu da addini irin na Bahaushen mutum musamman Kano, za ga abu ne da ya dace.
1: Game da batun yadda har yanzu Kannywood ta gaza shirya fina-finan da za su shiga manhajojin Netflix da Prime Video kuwa, Malam Muhsin Ibrahim ya ce.
2: Maganarka tana kan gwadabe, don gaskiya ba wai a arewacin Najeriya ba, tsakanin Hausawa ko Musulmai, har a nan kudancin Najeriya akwai waɗanda ba sa murna ko maraba da abubuwan da ake yanzu a wasu fina-finan. Farkon fara Nollywood, ya daɗe an daɗe ana yin fim a Najeriya tun kafin ma Najeriya ta zama Najeriya da wani film Living in Bondage aka yi a shekarar 1992 shekarar 1992 zadai a dan nuna kaman daga baya ko dai wani abu dai a dan nuna symbol ko abada
3: alama
2: cewar mace ta yi tsiraici ta kai bude tsiraicin ta ko namiji amma yanzu da shigo wayennan multinational companies din nan su sukan buƙaci a yi film kusan kamar yadda ake yi a Hollywood dan kaman irin su wannan fina-finan da suka fito irin su Shanty Town su Blood Sisters da sauransu an nuna tsiraici to mutane har anan gaskiya suna Allah ware da wannan abin to amma ya zakai tunda aka cewa inda ne na faɗa sai mun koma can da magana cewa ba bad publicity inda abu kawai ya zama ana ta maganar sa for good or otherwise dan kensa ko munin sa to mutane za su je su neme shi ne ni ba da ban an ta magana akan abadan din nan ba ba irin fina-finan da nake son gani bane ba amma ko dan nazari mata ta kalla ta ce mun ah yayi kyau sai mun na kalla ko wani abu kaga dai haka dai sai abu ya bazama kuma yanzu gashi nan an zo an hukunta wasu ba wai masu yin film din ba watakila nan gaba sai su yi ma abin da yake irin wannan din dai tunda in the end daga karshe dai sun samu kuɗi sun samu masu kallon su da yawa.

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kalan kuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya haɗa da manyan jami'an gwamnati da kuma masu riƙe da sarautun gargajiya da sauran 'yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kalan kuwa kuma tana ɗaya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana ƙarin haske kan dalilanta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da ba da dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide ba na ɗan da magaran bane ba kade mu gurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina na shadi na bara dariya tunda an ce abina na bara dariya imur ba bara dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine gurin mu ba da sako cikin bada wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annashuwa kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamsu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da dai wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram suka kawo mana wanda ga sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na bandariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai dai har yanzu abin da ya shafi harkar randibu muna da matsala kamar yanzu alhamdulillah irin wannan wasa da wanda ya shafi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a ƙarfe 8 ya kamata a ce a ƙarfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma ƙarfe 9 suka ringa zawa amma al'umma sun zo me ƙarin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake bada misali alhamdulillah ni Murist ne na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallon gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su da yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a da makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne za su iya daukan wata hanya da za su bi su magance wannan matsalai kenan mu kuma hanya ce wanda muke bi ta isar da sakonni akwai kira da muke da hadin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gareta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi ma a cikin suke ci ina nayi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana tashi daga warci ma sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta taimi ne kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kan ku kace ake ma'arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar bandariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu bibiyu
3: sai mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba ya san ita haraka komedi haraka ce wadda aba mutum nishadi a yi dariya a ji daɗi yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce tunda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya gaya musu amma cikin dadi da wasa da dariya saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa a watan da nake ga wanga aika bacin su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa ina dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun yan mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biyuwa na gani yanda vraiment can wurin harkokin nan sun ci gaba da mutane sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga abu kama harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: shirin namu bai bar yan kallo ba saboda haka mun tattauna da Alije Jikobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi iya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikinsu suka saki kalinsu iya gwargwado wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina tsaye daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wadda hutu daga kasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da na zo gida nike tunanin wani wannan dariye da na yi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban yi

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kalan kuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya hada da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirye wannan taron kalan kuwa kuma tana daya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana karin haske kan dalilan ta na shirye wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide ba na ɗan da magaran bane ba kade mu gurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina ne shaidi ne na bara dariya tunda an ce abina na bara dariya imur ba bar dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine gurin mu bada sako cikin bada wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annasha kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muke tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo dai wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram sai kawo mana wanda ga sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na bandariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai har yanzu abin da ya shahi harkar randebu muna da matsala kamar yanzu alal misali irin wannan wasa da wanda ya shahi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a karfe 8 ya kamata a ce a karfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma karfe 9 suka ringa zawa amma al'umma sun zo mai karin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake bada misali alal misali ni murist ne na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallon gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su da yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a da makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne zasu iya daukan wata hanya da zasu bi su magance wannan matsalai kenan kuma kamar hanya ce wanda muke bi ta mu isar da sakonni akwai kira da muke yi na hadin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gare ta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi shi ma a cikin sketch ina nayi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana na tashi daga wari cima sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kan kuka ci ake ma'arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar bandariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu biyu
3: sai mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba kasan ita haraka komedi haraka ce wadda aba mutum nishadi ayi dariya a ji dadi yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce inda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa sabida ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su sabida yazo ya bayyana ma mutane ya gaya musu amma cikin dadi da wasa da dariya na sabida yau in kaddi ba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa a watan da nake ga wanga aika bacin su ci gaba sabida yau mun gani ni da yake na isa yana dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ƙetare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun yan mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biyuwa na gani yanda vraiment can wurin harkokin nan sun ci gaba da mutane suna sun kama shi sana'a dan fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga abu kama harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: Shirin namu bai bar ƴan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: Gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar basu gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi iya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikin su suka saki kalin su iya gurgudu wanda suka ba hasu mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wanda ta huto daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da nazo gida nake tunanin wani wannan dariye da nayi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗibanye

0: ce shi jarumi yana tsayawa ne iya inda aka dakatar da shi dan haka masu bayar da umarni ne suke da manyan laifi
1: tsakanin masana akwai muhawara akan idan aka yi laifi ko abinda hukumomi suka ce laifi ne a fim wa za a laifin wane ne wa za a bawa laifin wasu sun ce mai bada umarni wato director wasu suka ce mai shiryawa wato producer wasu suka ce wanda ya dau nauyi executive producer wasu suka ce a'a su yan film din su ne masu laifi abin mamaki a cikin littafi na na dan yi magana akan cewa da nazo ina tattara bayanai ban nemi aftawa ba saboda ba su ne kaman decision makers ba a cikin gudanar da film wasu suka ce a'a ai suna ɗaya daga cikin decision makers na ce ba kowane lokaci ba musamman kuma a masana'anta karama irin ta Kannywood saboda me kai su kawai an ɗauke su haya ne an ba su script labari an ce su faɗa kuma su yi abin da za su yi su gama a biya su tafi sai abin da director ya ce ai in director bai ce ka saka wannan gilashin ba ka saka ba in bai ce ka ce uffan ba ka ce ba in ma ka faɗa in an zo tantancewa wato editing za a iya cirewa to ka gani to wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ni ina gani to kaman ba su ya kamata a hukunta ba ya kamata a ce shi ma mai bada umarnin in ma hukunci ne shi ma an hukunta shi duk da dai a nazarce gaskiya censorship abu ne da yawancinmu manzarta ba ma maraba da shi ba zan maka ƙarya ba amma in mutum kuma zai duba al'adu da addini irin na bahaushen mutum musamman Kano za ga abu ne da ya dace
0: game da batun yadda har yanzu Kannywood ta gaza shirya fina-finan da za su shiga manhajojin Netflix da Prime Video kuwa Malam Hussein Ibrahim ya ce
1: maganarka tana kan gwadabi dan gaskiya ba wai a arewacin Najeriya ba tsakanin Hausawa ko Musulmai har a nan kudancin Najeriya akwai waɗanda ba sa murna ko maraba da abubuwan da ake yanzu a wasu fina-finan farkon fara Nollywood ya didi an didi ana yin film a Najeriya tuntun kafin ma Najeriya ta zama Najeriya da wani film Living in Bondage aka yi a shekarar 1992 shekarar 1992 za dai a ɗan nuna kaman daga baya ko dai wani abu dai a ɗan nuna symbol ko a bada
2: alama
1: cewar mace ta yi tsiraici ta buɗe tsiraicin ta ko namiji amma yanzu da shigo waɗannan multinational companies ɗin su sukan buƙaci a yi film kusan kamar yadda ake yi a Hollywood don kaman irin su wannan fina-finan da suka fito irin su Shanty Town su Blood Sisters da sauransu an nuna tsiraici to mutane har anan gaskiya suna Allah ware da wannan abin to amma ya za ka yi tunda aka cewa idan ne na faɗa sai mun koma can da magana cewa ba bad publicity in dai abu kawai ya zama ana ta maganarsa for good or otherwise dan kensa ko muninsa to mutane za su je su neme shi ne ni ba daban an ta magana akan abudan din nan ba irin fina-finan ne nake son gani bane ba amma ko dan nazari mata da ta kalla ta ce mun yayi kyau sai mun na kalla ko wani abu kaga dai haka dai sai abu ya bazama kuma yanzu gashi nan an zo an hukunta wasu ba wai masu yin film din ba wataƙila nan gaba sai su yi ma abin da yake irin wannan din dai tunda in the end daga ƙarshe dai sun samu kuɗi sun samu masu kallon su da yawa.

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kallon kuwar masu ban dariya karo na biyu a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya hada da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kallon kuwa kuma tana daya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana karin haske kan dalilanta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bada dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba kide ba na ɗan da magaran bane ba kade magurin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina na shaidi na bara dariya tunda an ce abina na bara dariya imur ba ba dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine gurin mu ba da sako cikin bada wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annasha kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fara nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian guda ne daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bin ida gyarawa tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da dai wallahi wajen gamsuwa mun gamu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram suka kawo mana wanda ga sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harkar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na bandariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai dai har yanzu abin da ya shahi harkar randebu muna da matsala kamar yanzu alal misali irin wannan wasa da wanda ya shahi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a karfe 8 ya kamata a ce a karfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma karfe 9 su karinga zawa amma al'umma sun zo mai karin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusantar mu da su akwai inda nake bada misali alal misali ni murist ne na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda tun lokacin da aka yi shi tun uwaye daga kallon gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su da yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a da makaram ya san da ita amma kuma na ce ba a taba gani ba kuma na ce ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne zasu iya daukan wata hanya da zasu bi su magance wannan matsale kenan mu kuma hanya ce wanda muke bi ta mu isar da sakonni akwai kira da muke na hadin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gare ta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi ma a cikin suke ci ina nayi magana inda nake cewa a gida mu wata rana na tashi daga wari cima sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tantan mai tsuwa ta sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kan kuka ci ake ma arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar bandariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu bibiyu
3: gaskiya mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba kasan ita haraka comedy haraka ce wadda aba mutum nishadi ayi dariya a ji daɗi yana da kyau ko ga lahiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum ya yi dariya ya yi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce inda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa sabida ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su sabida yazo ya bayyana ma mutane ya ga musu amma cikin dadi da wasa da dariya na sabida yau in kaddi ba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa a watan da nake ga wanga aika bace su ci gaba sabida yau mun gani ni da yake na isa yana dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda har Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun mu mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biwa na gani yanda vraiment can wura harkokin nan sun ci gaba da mutane suna sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga kuma harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: Shirin namu bai bar ƴan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: Gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar basu gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi iya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikin su suka saki kalin su iya gurgudo wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wanda ta hutu daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da nazo gida nake tunanin wani wannan dariye da nayi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban yi

0: Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda aka gudanar da babban taron kalan kuwar masu ban dariya karo na bi a jihar Zindar. Bayanai sun ce wannan taro ya hada da manyan jami'an gwamnati da kuma masu rike da sarautun gargajiya da sauran yan kallo. Zainab Lawal Isufu ita ce ta shirya wannan taron kalan kuwa kuma tana daya daga cikin masu ban dariyar. Ta yi mana karin haske kan dalilan ta na shirya wannan taro.
1: Wasanni ne wanda yake tara matasa namu wanda suke yin harkan abin da bayar dariya da kuma matasa wanda suke cikin sauran jihohi duka gaba ki dai ba na ɗan da magaran bane ba kade mu burin mu shine yau mu ga matasa sun taru sun hada kansu gabaki daya mun saurari juna kuma mun fahimci juna bisa kan abina na shaidi na bayar dariya tunda an ce abin da na bayar dariya imur ba bayar dariyan kade bane ba akwai kuma irin sako da ake ba ma mutane to shine burin mu ba da sako cikin ba da wannan dariyan saboda ko likitoci suna wadi yana da kyau mutane su ringa nishadi dariyan nan yana bada annasha kuma cikin lahiyar mutum ma yana da kyau to shine sa muka yi tunani muka ga to tunda mu ma mun iya me zai hana mu zo mu dinga irin wannan tahiya dan saboda mu hada kan matasa kuma alhamdulillah kun ga yau muna tare da gwamnatin jihar duka sauran magabata namu na da magaram kuma mai martaba da kanshi ya ba mu dama shi ma ne jagoran wannan tahiya shi ya fare nan wanga karo na biyu da muka tsara
0: Ahmadu Kakashi Aibu da ake kira da Nigerian gudani daga cikin matasan da suka sanya mutane nishadi a wajen taron ya bayyana muhimmancin aikin su a cikin al'umma
2: gaskiya wannan wasa na harko mun gamu sosai tunda na harko da muka yi mun hada da abubuwa da yawa wanda ya kamata mu gyara wanda mun dan gyara wasu kurakuran wasu bu ida gyara ba tunda yanzu kashi na biyu ne sai a zuwa na uku ko na hudu abubuwa su zo da wallahi wajen gamsuwa mun gamsu sosai saboda musamman ma yanda mahukumta a babban birnin da magaram suka kawo mana wanda sanin kowa ne cewa yanzu abin da shi harakar wasa kwaikwayo ko kuma wasa na ban dariya ba ko da yaushe bane ake sa mahukumta su taso su zo wajen wannan kallon wasan mu alhamdulillah wannan wasa da muka yi duka sun zo gurin wasa mun yi wasa a gaban su sun gamsu sosai al'umma sun mutu sai dai har yanzu abin da ya shafi harakar randibu muna da matsala kamar yanzu alal misali irin wannan wasa da wanda ya shafi kowa zai zo kenan in aka ce za a fara a karfe 8 ya kamata a ce a karfe 8 in mutane sun zo an fara to sai ya kasance wasu sai zuwa ma karfe 9 suka ringa zawa amma al'umma sun zo mai karin kira da muke a gare su mu wannan abin da muke yi saboda al'umma muke yi saboda al'umma su zo su ribanci abin ne muke yi kenan ya kamata a ce in an ga abubuwan da muke yi kenan ta hanyar shawarwari ko kuma ta ya kamata mu gyara wasu abubuwa ya kamata a dinga kusanta mu da su akwai inda nake bada misali alal misali murist ne na jihar da magaram nake cewa mutane Zandar gari ne wanda aka tun lokacin da aka yi shi tun uwaye da gagalin gari ne wanda bai taba gamuwa da matsalar ruwa ba saboda ruwa kusan su dai yake zawa a sati kenan matsala ce wanda yake rayuwa a makaram ya san da ita amma kuma nace ba a taba gani ba kuma nace ta hanyar wasa kenan in wanda suke gurin wanda abun ya shawa kenan ta haka ne zasu iya daukan wata hanyar zasu bi su magance wannan matsalai kenan mu kuma hanya ce wanda muke bi ta isar da sakonni akwai kira da muke da hadin kai musamman ma a cikin wannan tsari da ake cikin na refundation wanda lokaci ne wanda kasa tana kiran kowa da kowa zo gareta muna dan kwatanta hanyar da za a bi a zo kowa ya zo kasa ta ci amfani shi ma a cikin sketch ina nayi magana inda nake cewa a gidan mu wata rana tashi daga wari cima sai naga taron mutane an can an ajiye kujera da runhuwa mutane suna yawo ko ina na tinta mai tsuwa ta sai ta ce mini kai kana kiran mun mance da kai Allah samu tuwa ta mance da kai kan ku kace ake ma arme tai ka hutu kenan ka gani kamar muna nin cewa in mutum bai da aiki akwai galibi wani lokaci ana mishi wani kallo ba wanda ba shi ba ko ya yake aiki zai sa a yau da gobe a dinga tsuda da kai a cikin harkokin rayuwa
0: da yake taron ya hadar da baki daga yankuna daban-daban na kasar mun nemi jin ta bakin Muhammad Saudi Tsayyabu da ya ziyarci taron daga birnin Yamai kuma guda daga cikin waɗanda suka assasa sana'ar ban dariya a jamhuriyar Niger inda ya yaba da yadda matasan suka rungumi wannan harka hannu bibiyu
3: sai mun ji dadi da yanda muka ga mutanen mu na Zandar sun ƙara kama abubuwan nan da muhimmanci sun ci gaba kasan ita haraka comedy haraka ce wadda aba mutum nishadi ayi dariya a ji dadi yana da kyau ko ga lafiyar mutum gaskiya kai yana da kyau don ko likitoci ma suna ba mutane shawarar da ya kamata mutum ya zamanto yana mai nishadi lokaci zuwa lokaci kuma ai ka sa mutum yayi dariya yayi nishadi ma ai sadaka ce abu ne mai kyau kuma bayan wannan kuma sana'a ce tunda yau mutane da yawa suna ci ciki suna ci da iyalansu ciki suna wanga kenan yana da kyau zamanto an rike shi da wanga sannan kuma su ma masu zauwa suna kallon namu muna ƙara jaddada su rinka fitowa saboda su ma za su ƙara da abubuwa da yawa saboda ai ita haraka komedi sai mutun ya shirya sai mutun ya tahiya ne mu sani bisa kan abubuwan da baya da sani a da can da su saboda yazo ya bayyana ma mutane ya ga musu amma cikin dadi da wasa da dariya saboda yau in kaddiba ko azima da ake yi akwai malaman da suna dan sa nishadi ciki kuma sannan sakon da ake so a kai yana saurin isa hatan da nake ga wanga aika bace su ci gaba saboda yau mun gani ni da yake na isa yana dan huta lokaci zuwa lokaci an kasashen ketare na gani yanda Benin yanda Togo yanda Burkina Faso yanda Cote d'Ivoire ma ai kuma me yake da suna Cote d'Ivoire akwai tuntun mu mamman Gondwana yana irin harkokin nan kuma na gaskiya tunda na shi so biwa na gani yanda vraiment can war harkokin nan sun ci gaba da mutane suna sun kama shi sana'a na fata na mu ma nan wurin Niger zamanto akwai irin wanga kuma harakar dariya an kunu rashi nishadi kowa da kowa ne tana amfana da shi
0: shirin namu bai bar ɗan kallo ba saboda haka mun tattauna da Ali Jeji Kobo wanda yace ya nishadantu kwarai a wajen taron
4: gaskiya sun bar himma sosai ga da niga wasu kuma gaskiya ni abinda ya burge ni ma musamman irin yadda suke nuna kamar ba su gaban jama'a samsam wato akwai samun natsuwa kamar abun sun riga sun goge a cikin sun shirya mashi ya shiri sannan kuma kasancewar musamman hukumomi na jaha a wurin duka wannan bai sa suka yi wato sanyi ba suka saki jikinsu suka saki ƙarinsu iya gwargwado wanda suka ba har su mahukuntan ma dariya iya dariya jama'a sun dara sosai saboda ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wata irin dariya wadda ta hutu daga ƙasan zuciya wanda ya kai matakin da har daga baya ma da na zo gida nake tunanin wani wannan dariye da na yi anya ma bata wuce irin misali ba saboda ai akwai irin dariya da bai kamata a ce an samu musulmi da ita ba to gaskiya a ranar na yi ta irin wannan dariya da na ɗiban irin

0: kasar Sebastian Locarno ya gargadi jama'a game da karuwar wutar daji da ta tashi sakamakon tsananin zafi. Masu yawon bude idanu da aka fi baiwa muhimmanci wajen kwashe mutanen da ke yankuna masu hadari sun yaba da tsarin yadda ake tafiyar da aikin. Bayanai sun nuna cewa wutar ta tashi a wani yanki da masu yawon bude idanu suka fi zuwa, kuma kawo yanzu wutar ta kone gwamman gidaje kafin ta bazu zuwa wasu yankuna da ke da yawan kamfanoni. Bayanai sun nuna cewa masu aikin ceto sun gamu da raunuka kamar yadda jagoran su Pierre Renault ya bayyana. Zuwa yanzu an aiki da jami'an kashe gobara sama da 200 da jirage don aikin kashe wutar. Ko a watan da ya gabata, kasar ta Faransa ta fuskanci wannan gobara ta tsawon kwanaki 11 a sakamakon tsananin zafi da ya kai ma'aunin Celsius 40. Babban hafsan sojin Isra'ila ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare a kudancin Lebanon, matukar mayakan Hezbollah suka karye yarjejeniyar da aka cimma a baya-bayan nan. Da yake bayani ta bakin shugaban ma'aikata na rundunar sojin kasar Eyal Zamir, babban hafsan sojin ya ce sun kammala tattara duk wasu hujjoji da ke nuna yadda mayakan Hezbollah ke shirin amfani da hanyoyin karkashin kasa don kaiwa sassan Isra'ila hari, musamman yankin Beford Castle. Wasu bayanan sirri sun nuna yadda mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke gina wasu hanyoyin karkashin kasa tsawon shekaru don samun damar kaiwa kusa ga iyakar Isra'ila tare da kai har-hare. A yanzu haka ana jiran rundunar sojin Lebanon ta cika alkawarin da ta dauka na tabbatar da janye mayakan Hezbollah daga kudancin Lebanon da kuma tabbatar da cewa basu kai hari kan Isra'ila ba.
1: RFI
0: tana sauraron labarai daga nan sashen Hausa na RFI. Yayin da ake ci gaba da jana'izar tsohon jagoran addini Iran Ayatollah Al-Khamenei da harin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Iran ya kashe, bayanai sun nuna cewa har yanzu ba a hango sabon shugaban addinin kasar Mujtaba Al-Khamenei ba. Zuwa yanzu dai an hangi sauran 'yan uwansa kuma 'ya'yan cikin marigayin a wajen jana'izar, har ma har kawo yanzu babu labarinsa. Ko da yake dama mahukuntan kasar sun ce babu tabbas ya halarci jana'izar sakamakon dalilai na tsaro. Gabar talabijin ta kasar ta hasko fuskokin 'yan uwan jagoran addinin wato Mustafa, Maisam da kuma Mas'ud suna yi wa gawar mahaifinsu addu'a a gaban babban masallacin da aka ware a birnin Tehran don tara miliyoyin mutanen da ke fatan ban kwana da jagoran da ya kwashe sama da shekaru 30 yana rike da ikon kasar. Tun bayan da aka sanar da naɗin Mustafa a matsayin sabon jagoran addinin kasar a hukumance, ba a sake ganin su a bainar jama'a ba, ko da yake Amurka ta yi ikirarin raunata shi a wani hari da ta kai, amma an yi tsammanin ganin sa a wajen jana'izar mahaifinsa. Ana tsammanin mutane sama da miliyan 20 ne za su halarci wannan jana'iza a birnin Tehran kafin daga bisani a maida shi asalin garin su inda za a binne shi. Gwamnatin Najeriya ta musanta boye wata naira trillion 8 daga cikin kasafin kudin bana don amfani da ita a zabi mai zuwa. Wannan na matsayin martani kan zargin da Atiku Abubakar, jagoran adawar kasar, yayi na cewa akwai wasu kudi da yawan su ya kai naira trillion 8 da wata biliyan 8 ta daban da ba a sanya su cikin kasafin kudi ba, kuma babu binciken bayani kan abin da aka yi da su. A dan haka ne yayi zargin cewa an zuba su cikin wata taskar adana kudaden yakin neman zaben baɗi. Ko da yake Atiku Abubakar yayi wannan zargi ne bisa dogaro ga rahoton asusun bayar da lamuni na IMF wanda ya fara zargin, amma gwamnatin Najeriya ta ce daga IMF din har Atiku ba su da cikakkiyar hujja kan wannan zargi. A cikin zargin da IMF ta yi ta bakin wakilin ta a Najeriya Christian Ebeke, ta ce akalla kaso 2 ne wannan tattalin arzikin kasar yayi batun dabo, kuma har yanzu gwamnati ba ta yi bayanin yadda aka kashe waɗancan kuɗaɗe ba. Mayakan JNIM da ke da alaka da Al-Qaida sun yi ƙari, wato sun yi ikirarin kai hare-hare kan wasu sassan Mali, ciki har da sansanonin soja 7 da kuma gidan yarin birnin Bamako. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta JNIM ta fitar, ta ce ta kuma kwace iko da sansanin sojoji guda 3. Sojoji da sauran jami'an tsaro a kasar sun tabbatar da hare-haren na ranar Asabar, wanda suka ce haɗin gwiwa ne tsakanin mayakan Absinawa da kuma na JNIM. Ko da yake kungiyoyin biyu sun yi wani mummunar rikici a tsakanin su 'yan makonnin da suka gabata sakamakon bambancin ra'ayi game da makomar kasar, amma sun ajiye rashin fahimtar su a gefe guda inda suka kai harin. Sabon harin na zuwa ne mako guda kacal bayan wanda suka kai sassan kasar da ya ajalin ministan tsaro Kachukan. Duk da yake rundunar sojin kasar ta ce Dakaru sun mayar da martani a harin, amma dai ba ta yi cikakken bayani game da ikirarin 'yan ta'addar na kwace iko da wasu sansanonin soja ba.

0: haƙƙinmu da arzikin sake jibantar lamuran juna ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwaye kan manyan al'amuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokaradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa gida baya tsayawa kan ginshiki guda. Haka ma demokaradiyya bata tsaya ga zabe ko kada ƙuri'a kaɗai ba. Tana buƙatar kuɗi, tana buƙatar doka, tana buƙatar jam'iyyun siyasa masu bin ƙa'ida. A wannan makon, hukumar zabe ta Najeriya INEC ta bayyana cewa har yanzu bata karɓi kuɗaɗen da aka tanadar domin fara shirye-shiryen babban zaben shekarar 2027 ba. Wannan ya jawo martani daga ƙungiyoyin fararen hula waɗanda ke ganin akwai abin da ya kamata a yi bayani a kai. A gefe guda kuma, kotu ta tabbatar da halastin shugabancin jam'iyyar ADC ƙarƙashin Sanata David Mark, yayin da rikicin siyasar jam'iyyu kan 'yan takara ke ci gaba da ɗaukar hankali. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen babban zaben 2027 a Najeriya. Hukumar zaben kasar ta ce har yanzu bata karɓi kuɗaɗen da aka ware domin fara shirye-shiryen zabe ba. Ana kiyasin cewa sama da naira biliyan 8 za a buƙata domin gudanar da wannan zabe. Wasu ƙungiyoyin fararen hula na ganin wannan jinkiri bai dace ba, domin shirin zabe baya farawa a ranar zabe, yana farawa ne tun da wuri. Abokiyar aiki Azima Bashir Aminu ta tattauna da shugaban ƙungiyar da ke fafutukar tabbatar da gaskiya da riƙon amana a harkokin zaɓe, Dr. Umar Yakubu.
1: Ba gaskiya wannan yau ba yau aka fara ba, ya kamata a lura da baya. Shekara ma tun lokacin da Professor Jega ko kafin shi ma da yanzu kullum an zo kafin zaɓe, saboda ita system ɗin Najeriya na budget ɗin da ake yi ba ainatar da ita yanda ya kamata. Sisa za ke ga wayansu hukumomi wanda ake son su ana sakan musu kuɗi, wanda ba ana yi da su bane sai ku ga ba a sake musu kuɗi so an ji an roƙo. Sai ke ga kullum idan an zo sai a ce ai gwamnati ne bata sake kuɗi ba, so saboda haka ba ai kaza ba ko ba kaza ba ko ku za a samu wannan matsala. Duk da gwamnati na da laifi haka, amma ita ma hukuma INEC ya kamata a ce yanzu a wannan shekarar 2026 an kawo wa'yansu tsare-tsare yanda irin kuɗaɗen da suke karɓa yayi yawa na yanda ake yin general zaɓe da ita a wannan ƙasa. In kin lura duk duniya muna cike ɗaya da ciki wanda suke kashe maƙudan kuɗi akan wannan zaɓe, kuma yancin ayin zaɓen za ki ji ƙorafe da ƙorafe. Ma'ana matsalan ba na kuɗi ba ne, matsala ne na efficiency, wato tattali. A tattali da kuɗi kuma a samu buƙatu yadda ya kamata. Matsalan gata hanyoyi biyu ne, gwamnati alal hakika ta dinga sakin kuɗi yadda ya kamata, amma ita ma INEC wannan abu ne ake ce mata a Turanci wato blackmail. Ta saba ta dinga blackmailin gwamnati kullum, ta ce ai ba saki mata kuɗi ba ne, sai take abin da take haka.
2: Idan na fahimce ka, kai tsaye ba za a iya ɗora laifin ga gwamnati ba.
1: A kai tsaye ba za a dinga rika ba, saboda ita INEC ita bata canza tsarin yadda take zaɓe ba har yanzu. Kowane ƙasa suna rage kuɗaɗen da suke buƙata ne wurin gwamnati. Biliyoyi ake kashewa kan zaɓe har yanzu, a ce ana buga takardu, kuma takardun nan sai an buga su a waje, a ƙasashen waje, wanda a ce kuma sai an kai su a ɗauki jirage a dinga kai takardu. Duk ga aikin kimiyya da fasaha da yanzu duk za a dinga irin wannan abubuwan ba sa yi. Ita INEC ne ke jiya kuɗin da INEC ke buƙata wurin gwamnati na yin wai zaɓe da kowane shekara huɗu. Gaskiya ta yi yawa, shi sa take ɗora ma gwamnati laifi. Bace gwamnati ba ta da laifi ba, amma ita ma kuɗaɗen maƙudan kuɗaɗen take buƙata ta yi yawa.
2: Ko dakta, rashin sakin wannan kuɗi zai iya kawo illa ko kuma tsaiko ga zaɓen na 2027?
1: Dole zai kawo, saboda ba ta irin tsarin da ya kamata ake zaɓen ba, amma kuma idan ba a ɗau mataki ba ma nan da shekara huɗu irin abin da kuma za mu koma kenan.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdullahi Bafakiyawa. Gaskiya a ra'ayina lalle gwamnati nan gaba dole sai tana sa ido akan irin wayannan abubuwa da suke faruwa, musamman a ce hukuma guda da sauran duk administrators ga wane kaza ne, wane director ne na kaza, wane da a ce abun wai bai fito ba sai da aka dau tsawon lokaci, wato abun zamu iya ce masa da lauje cikin nadi, sai dai kawai ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi gyara.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Honorable Muhammad Nasiru Kadri. Maganar da muke yi akan harkoki na siyasa wannan lokaci yana da tabbatar mana da kan cewa matasa daga arewacin Najeriya sai kun nitsu, kun tashi, kun nemi mafita ta yanda za ku taimaki bayan ku wajen ganin cewa an samu demokuraɗiyya mai tsafta. Amma matukar za a bi irin waɗannan shugabannin da suke kira su ne shugabannin arewa a wannan ƙarni da muke ciki, to magana ta gaskiya arewacin Najeriya za a daɗe ana bautawa siyasa ba tare da an ci ribarta ba, domin alamu suna nunawa kan cewa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya riga balotratin ya raba kan 'yan siyasar arewacin Najeriya sun shiga ɗimuwa. Duk al'ummar da take tafe babu shugabanci a cikinta, to akwai matsala, to arewa babu shugaba a siyasance, babu shugaba na siyasa.
2: Mai magana Senator Alamin Ibrahim Little Jigawa Kazaure. A demokradiyya a ƙasarmu ta shiga wani irin hali wacce ake nema a koma one party system. Ana so a ce ba wata jam'iyya ce APC, duk wanda yake Najeriya ya san da wannan. Sannan APC mitai wanda talaka ya gamsu da ita zai ƙara zaɓarta. Yau a ce ɗanka kana fargaba idan zai tafi makaranta domin za a yi shi a tafi daji da shi. Yau a ce bashin da shugaban ƙasa na yanzu ya ciyo Tinubu ya dame bashin da aka ciyo tun daga 1960 har zuwa kan Buhari. Yau a ce ba talaka, ba mai kuɗi, ba mai damara, ba mai mulki, kowa za iya kama shi a shiga daji da shi a ce ga abin da ake so, idan ba a biya musu bukata ba dinnan za su iya kashe mutum ba wata doka da take aikin su. Yau duk wata party da ka san tana existing wacce take against wannan gwamnatin ta Tinubu, yau ko tana da case a kotu ko an turo wasu daga ƙasa su zo su yi mata hangiza mai kan tudu da ƙarhi a ce an rushe ta. Saboda haka Najeriya demokradiyyarta ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
3: Yanzu kuma mun dan fice daga Najeriya domin jin wasu muhimman al'amuran siyasa da suka gudana a ƙasashen yammacin Afirka cikin makon nan tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

I don't wanna lose your love.

I don't wanna lose your love.

I don't wanna lose your love.